Water.

Thank you.

0: akong heart sa una murag farm. Daghan kayog animal. Karon, kau na lang. Ay! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Expedita Rias Gamaon Porok Ono Mangagoy Bisikete Porak Kuan Dita Katulog Karon Maayong Man Mori Okay Rang Maayong Pagbawas Makatulog Wanay Mga Usay Kana Matritis Ba
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Ang

0: Okay, hello sir, maayong hapon.
1: Oh, may hapon sir.
0: O si pangalan gina mo sir?
1: Luciano.
0: Pili edad sir?
1: 49 sir.
0: Taga Davao de Oro. Dua ka box na nga pito-pito capsule ang imong nainom?
1: Oh, pero sa akong inaan ko sir, patulo na mag-unpadme sir. Nga may ayaw-ayaw sir. O may kwenta pa nila sa doktor. Nga may akong inaan nga, nagbabit mo sa ng pito-pito. Muna mong ginagamit mo ito na ulihan mong kukod. Muna na mong giglaminting karon.
0: O si sakit na mo sir, kining?
1: Wan, ganang complicated.
0: Si mong mama po, unsa may sakit po si mong mama? Ganong ga-maintain man siya?
1: Sir, all sir.
0: So karon wala na ka na-admit?
1: Wala na sir, kaluyan po sa Ginoo. O, katong kita itong ganaan mo yung nungkita-pito, kalayan ninyo ng kita-pito, kaya mo din ang naka-isa kong bank, kalawang kalawasan, ganang complicated.
0: Salamat sir, God bless.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala ang MX3.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 10 o'clock

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Adam mula Biko.
0: Abi, si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ko po anang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsong na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Naamagot ko'y high blood sir niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C. Nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugong detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
4: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka ninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
8: Buksan mo, papasukin.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
11: This song is brought to you by

0: ka na bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Nga no, naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibate. Daghan ko gibate, Jud. Pirting daghana. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawalan. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jud, ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalaskin kayo sa lawas.
2: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, ug ang Powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
3: Buksan mo, papasukin.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ani-ana ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

0: Tinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rosmina Plisico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bahin sa Magnum C. Ipigtibo yun siya kaayo. Kapsul, ipigtibo sa natanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naugian niya po. Niya mapasalamat sa ko kang Mami Lucky o Captain C.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

At ang oras mga ka-vibes, alas 3.14 na. May pag-aminaw ka-vibes, o siyempre, welcome! Welcome sa itong programa. At ag-Domingo nga tulumanon ka-vibes, welcome sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Doon ka oras nga programa mga ka-vibes, doon ka oras nga panaguman sa kahanginan, o siyempre, hantod alas 5. Banikon nyo mga ka-vibes, hantod alas 5. O siyempre, pwede po mag- padala sa inyo mga greetings, requests o patimbay ang ka-vibes. Text ka na sa numerong 0951-220-0478. O siyempre ka-vibes, live kita karon sa Facebook. I-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Huwag sa mga solid ka-vibes up na itong gusto maminaw pamaagi sa itong mobile apps. I-search lang sa Play Store ka-vibes ang FMR Philippines. Pakita nyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pag-aminaw sa mga ka-vibes sa itong nangapi karon. Sa may mga katikaran karon sa mga ka-vibes sa itong nagpa-relax, nakarelax sa ng balay karon. Sa mga ka-vibes na itong naasay lang mga uma karon. Naglingkod-lingkod sabay higup-higup sa kape o siyempre sabay daob sa bunot. May pag-aminaw kaninyo draka vibes. Sa mga kasolid ka vibes sa ito nga nasa bukid karon. May pag-aminaw kaninyo tanan. Sa mga ka-vibes na ito nga nagpabukid, nagpadagat o sa mga nag-long ride karon, may pag-aminaw, may pag-tune in kaninyo ka vibes. O siyempre, ayaw kalimot nga mag-camping always sa biyahe ka vibes. Always kitang mag-igmat o mag-inahinay lang sa pagpadagan ka vibes. Kay walay replay. May pagpaminaw usab sa tarang mga tricycle driver na to nga naka-tune in karon. May pagpaminaw. Siyempre, happy Sunday kaninyong tanan ka vibes. Kung sa mga nagserebral silang adlaw nga natawahan karon, happy birthday usab kaninyong tanan. May pagpaminaw usab sa itong mga tindero tindera nga always good nga naka-tune in dire sa itong programa or dire sa itong sibihanan. Maying hapon kaninyo ka vibes. Welcome, welcome sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Ang usapan ka vibes, kung ano na mo yung request, patimbaya, doon na kay load ka ron, text ka vibes sa numero ang 0951-220-0478. O siyempre, kung na doon na kay load sa Facebook o nag-Facebook ka karon, i-visit ka vibes sa itong Facebook, Facebook page, pakilike and follow o question pwede nga i-share itong Facebook live karon. Search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Ano karas ka vibes? Alas 3.17 na parayon lang sa pag-tune in sa programang Favorite Mix of Prat. Dari lang sa program, dari lang sa estasyong FM Radio 96.7 Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, bili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
17: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
16: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
17: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
16: Likay ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
19: Calling all gadget lovers!
20: Gadget lovers!
19: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle.
20: A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
21: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
22: One station, all the hits.
23: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Governor Engineer Raul Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
27: ACS.

0: naon man ang baing aryat kung ang grado kinahanglan og binat?
1: Why? Hala na!
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: with the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliant and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
7: I have EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkunan ko sa Magnum C, anang dili kayo ka po yun, makabaktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot no, makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
14: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
15: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
16: Hugo Bistro.
17: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
18: Tara na!
17: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan sir. Aksyon mo siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
0: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
1: Buksan mo, papasukin.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
7: FM Radio.
25: This song is brought to you by
26: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
27: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
28: ACS.
27: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
28: ACS.
29: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
28: ACS.

0: At ang oras mga ka-vibes, alas 3.52 na. May pag-abi naman sa mga solid ka-vibes sa ito nga nakatune in na karon, labi na sa mga shadows on your face. Labi na sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, may pag-uminaw ka ni Albert De La Torre Ampo. Idol, please ko greet sa kong mama Bibet Ampo o Papa Rene Ampo na nasa balay sa Akikan sa Barangay Kamantangan. May pag-aminaw sa Tanang Ampo family, kinakatunin sa ito karon, labi na kang Ma'am Bibit o kang Papa Rene na nasa balay karon, Akikan sa Kamantangan. May pag-aminaw ka niyo drag, labi ni mo Sir Albert De La Torre Ampo. Sa mga nakatunin karon nga atong oras ka vibes, alas 3.52 na. Karang oras ka vibes, lamay karon ni pangapi. Upihigop sa kape ka vibes. Sabtang naminaw sa itong programa. Ang Osborne ka vibes, alang sa iyong greetings, patimbaya o request. Text ka na sa numero 0951-220-0478. O siyempre, pwede ka mong magtanaw or mag-comment sa itong Facebook Live. I-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pagawin ng usap kang Ate Ruth Rimultaniog. Dara sa may Tamiya, Compostela. Bibi, og siyempre, imong mga anak te, og siyempre, imong mga kasilinganan nga naka-paminaw karon dra sa imong kalanog-lanog nga radyo. May pag-aminaw ka niyo dra. O sab, may pag-aminaw ka niyo dra, Ati Ruth Rimulta niyo. O kang Kuya Rekrek Urbuda, o kang Ati Minda Urbuda, o sab, dra sa may barangay Pangutusan. Sa mga karon pa naka-tune in, welcome, welcome, welcome ka-vibes. Sa mga naka-tune in gapon hantod garon, salamat kay Ka Vibes sa inyong pag-suporta, asyo yung pag-uban sulod sa duha ka oras ng programa. O siyempre, ako gihapon ninyo na Kauban Ka Vibes, or ako gihapon ninyo Kauban Ka Vibes ang inyong kuya, yung kuya Jason sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Siyempre, dre lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro.
1: Favorite Mix of Rock.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. Og dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
9: Buksan mo, papasukin.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
13: ACS.
12: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
13: ACS.
14: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
13: ACS.
11: Favorite mix song.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby ay anak nga babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Lagi tayo gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Okay, Tadel Valier, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba na sayod ng Melvin Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pick up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko pa, pasalamat.
17: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagita gyud sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check up. So gitest sa ko akong heart, picos, pagtan-aw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba na sayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, masustansyang kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Bayad sa check up ug bayad sa doktor, wala zero balance kami lahat. Abot sa langit, nagapropong pasalamat.
17: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: Saragod ang bundak sa ulan, ug bundakan ti ka ug gugma na walay kahumanan. Hay! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Boseres nga Estrera Garciano, lahi yun. Ako testidido ko anay, pero ako na pinag-testingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan, kanang kapuyon ko, inong kong kapsol, mawala akong kakapoy. Kapi po na ako, maraming gamit, salamat ko sa Magnum C. Kaya nakataginig ka, nakong tabang, effective, barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
1: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Sir Ronnie Oslo, nasakit mangod ko sir Ronnie. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, maya akong imintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
18: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: lisod jud dawaton ang kabatuoran, labi nag ikaw ang sad-an. Why? Hala na.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal
1: Touch Massage and Spa. Kuya Dodds Bronchoid, ang Kuya Dodds Bronchoid, alam na niya itong mga tao na nagka-problema sila hang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma or mga hubakon. Kuya Dodds Bronchoid, ako kayo na sa gikatabang. Labi na po niya itong mga taong kusog kayo mo tabako or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical, mga pesticide and insecticide na dako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So ang Kuya Dodds Bronchoid, dako kini sa gikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodds Bronchoid, muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na po itong mga taong gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung mycobacterium tuberculosis para nga mabalik kabasko og kahimsog ang ilahang baga. Kanunay og inom sa Kuya Dodds Bronchoid herbal capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kayo nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodds Bronchoid, alang yan itong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodds Bronchoid Herbal Capsule.
2: Nabalik na ang maayong pagkatulog ni Nanay Sophia Abuniro nga taga San Miguel, Surigao del Sur tungod sa iyang pagmintinar ug inom sa Capricorn with Malunggay and Santon.
3: Nagpalit yung ko kay ganahan man ko kay lami man ko katulog kun insaktong oras yun makatulog ko tag 7 ka oras. Pag inom na ko na mga 15 minutos makatulog na ko nga makamata ko ana buntag na. Pagkadungog na ko aning Capricorn coffee, ganahan man ko kay maayo man akong pagkatulog. Makatulog ko 7 ka oras gayon. Lami sad ang akong panlawas kay may mga vitamina baya na nga tiprove ka sa ano. Nakini pong malunggay good nga gulay. Ako gani pakbog yung gulay-gulay yung ako na permanente ng kamunggay kay. Kumpleto na sa vitamina. Kay advertise nila sa radio nga. Kumpleto yun sa vitamina.
4: So si nanay, mayo yung pagkatulog. Kinainom siya og?
3: Capricorn coffee.
2: Capricorn with Malunggay and Santon. Ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayang pag-inom.
5: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayod siya. Namo yung mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Tarataot ang manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, brato pa yun. Maura na ako kay ang kakong mga balatian ayo. Ubag mani, atlete. Nakaling kamot ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Teresita Basanyes, Oropesa. Nakita akong lawas, akong yubati mo lang kuhaan ka ng baluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, kanag yun ba't law? 3 times, gihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo ba'y sudan, katumang kape ako sa daanon, di ba? Barato, 50 po pa. Lahira sa ubano.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako gipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news! Davao de Oro! Aniya na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Ahala lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite Music Radio.

Gracias.

Bahasa, kita punya proses, nanti kita akan kita.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Buon bar.

Çünkü ne kadar

Tamam, bakın, bakın ya.

Thank you.

Bom dia.

Thank you.

Gracias.

Thank you.

Thank you.

Official na kung kailan ay

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule, iEXCEL Coffee Mix 17-in-1 ug iEXCEL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with iEXCEL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang iEXCEL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni ang magsagamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
8: Buksan mo, papasukin.
9: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Welcome back mga pinanga. Nakauna-una bata nganong naay mga tao nga bisan 80, 90 nang edad, aktibo gihapon, malipayon gihapon og adunay kusog sa pagserbisyo, pagtrabaho. Og nganong naamay uban nga bisan wala pa kayo natigulang, dali nang nawad-an og gana sa kinabuhi, mas stress og dali ka po yun. Makurat mo stubag mga pinanggap. Dili lang di ay ang pagkaon, mga vitamins or exercise o mga tambal o mga supplements ang naka-apekto sa atong kinabuhi. Daghang pagtuon sa mga research ang nakita nga ang mga tao na ay klarong purpose sa kinabuhi. Purpose in life, tumong sa kinabuhi. Mas taas og posibilidad nga mabuhi og dugay. Usbon nato ha, based sa pagtuon og daghang pagtuon nga ang mga tao nga naay klaro gyud, tin-aw gyud ang ilahang purpose sa ilang life or tumong sa ilahang kinabuhi. Mas taas og posibilidad nga mabuhi og dugay. Mas maayo pod ang ilahang mental health. Ilahang pangunahuna pinangga og ang ilaha pong emosyon. When we say mental health, apil diha ang ato ang pagbati emosyon og mas ubos ang risgo sa daghang mga sakit. Mora ni sekreto dai mga pinangga, ang pinaka sekreto. Ang mga scientists or mga scientista nakamatikod sila nga kun ang mga tao na ay ligon nga sense of purpose, kanang rason nganong mabuhi, mas maayo ang iyahang immune system. Kanang depensa sa tong lawas ba? Unya, ang iyang quality sa iyang pagtulog or kalidad sa iyang pagtulog, nindot yung kaayo. Kanang stress management, kanang pagdumalas sa mga kabalaka, maayibod kaayo, balanser yun kaayo. Ang heart health niya, kahimsog sa kasing-kasing, recovery, gikan sa sakit, kanang dali siya maulian sa iyahang mga sakit. So sa yano nga mga pagkasuti, ang imong lifestyle di ay, ang imong mga habits, ang imong mga ginahimo matag-adlaw, o kanang paagi sa pagkinabuhi, kasagaran, musunod na siya sa imong purpose or tumong sa imong kinabuhi. Kung wala kay tumong, lisod magpabiling disiplinado. Apan kun aduna kay misyon, ana kay pamilya nga ampingan, ana kay komunidad or community nga gialagaran, giserbisyuran. Ana kay ministry, giministeryuhan nga buhaton og labaw sa tanan, ana kay Ginoo nga imong gialagaran. Mas dasig ka, inspired ka kada adlaw, dali ka makasabot sa imong asawa, bana, mga anak, mga problema, kasabot ka nga numan, kabalo ka sa meaning, kabalo ka sa rason. Mao na nga karong adlawa atong tun-an ang usa ka pinakadakong sekreto sa longevity o pagkataas sa kinabuhi. Discovering your purpose. Kinahanglan diskubriho nato ang imuhang tumong ato ang tumong sa kinabuhi. Nganuman nga naata dinhi, unsa ang ato ang misyon? Kanang buluhaton ba? Unsa ang mga talento, mga gasa nga gihatag sa atoa? Ang atong utok mga pinanga, nani siya'y gitawag nga bahin, prefrontal cortex. Mao siyang sentro sa pagplano o pagdesisyon. Importante niya, kung klaro ang imuhang tumong sa kinabuhi, kini nga bahin sa utok mas aktibo. Kini nga bahin sa tong utok, kining prefrontal cortex, mao ni siyang nagatabang nato, nagka-function para natay pagbugong sa kaugalingon, natay maayong pagdesisyon, decision making, natay maayong pagdumala sa stress or stress management. Mao nga ang purpose, dili lang spiritual concept, kini usab usa ka health principle. Ang health application ani mga pinaga, mura ni siya og internal fuel ang imong purpose sa imuhang kinabuhi, nganong nabuhi ka, nganong naakan ng kinabuhi, mura ni siya internal fuel, sulod ni nga kusog na to. Sama sa sakyanan, nga naay gasolina or kurudo, ang tao, ana siya'y purpose, ana po siya'y dakong kadasig sa kinabuhi, na siya'y fuel, na siya'y gasolina, krudo sa iyang kinabuhi. Hinumduman na ito ng atong kinabuhi, puno sa financial stress, puno sa sakit, puno sa disappointment, puno sa problema sa relasyon, pero naay gitawag resilience. Unsa man ning resilience? Abilidad sa pagbangon human sa problema. Human sa problema, ang tao na'y abilidad mo bangon. Ang tawag ana resilience. Nakita sa research nga ang purpose kanang naakay katuyuan tumong sa kinabuhi, makatabang ni nga ang tao makabaton og abilidad sa pagbangon human sa dakong problema. Sa simpleng pagasulti, dili kadali mapukan sa problema. Dili tungod kay walay problema, apan tungod kay aduna kay rason sa pagpadayon. Kanino ba ako bumabangon? Maunay kasabihan sa kadaghanan karon, kanino ba ako bumabangon? Sa kanya ba? Aba? Hinumduman po nato nga ang chronic stress, ang dugay nga problema nga wag yun mamanage pag-ayo, wag yun madaog. Dugay nga stress, mahimong makapataas sa cortisol o stress hormone. Kung kini permitaas ang cortisol, mahimong musangpot sa hypertension or high blood pressure, poor sleep, di kakatulog kaayo, weight gain, pagdako sa timbang, o maluya ang imuhang immunity or hinay nga resistensya. Pero ang purpose na kay katuyuan, na kay tumong sa kinabuhi, makatabang sa pagpakunhod sa epekto sa stress. Muna importante yung kaayong atong mindset, mainsakto yun sa katuyuan, na itumong, na direksyon ang atong mga panghunahuna.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's
4: Elma Kuwan. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Ann.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's Elma
4: Kuwan. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: I am EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: So Doc, unsao man nato pagkahibalo sa ato ang purpose? Sa psychology, ang purpose dili kasagaran makita kalit. No, dili na siya kalit makita nimo dayon. Kasagaran magdiskubrehan nimo ang imuhang tumong sa kinabuhi. Pinaagi sa pamalandong sa kaugalingon. Nakay time sa pag-reflect or self-reflection. Ikaduha, usahay makita nimo imuhang tumong sa kinabuhi panahon pagtabang sa uban. Daghan kang ma-realize diha panahon na kay gitabangan. Ikatulo, experience. Mga experiences sa tong kinabuhi. Kanang mga panghitabo sa tong kinabuhi na nasay katuyuan pod. Imo na siyang mapamalandungan, imo na siyang makatunan unsa ni tumong pinaagi ana nga mga experience. So gisulti sa research nga ang sa positive psychology, mayong ganit ang positive psychology, mao ni siya mahitungod sa kining pagtuon sa kaugalingon or kalig-on. Pagtuon sa kalig-on og potensyal sa tao, kanang pwede mahimo sa tao. Nagpakita niini nga research nga ang mga tao mas malipayon kung ilang gigamit ang ilang natural nga kusog or natural nga mga talento. Unsay dali nako nga mabuhat, unsay akong talent, unsay kanunay ma-appreciate sa uban, bahin ako. Sunod nga pangutana, unsa may sagad nga pangayoon nga tabang sa mga tao nako, or asa man kasagaran mangayo og tabang ang mga tao nako. Sato pa, kung naay problema ang tao, ang mga tao, unsay ilang kasagaran iduol nako. So kining mga pangutanaha, mauni siya ang mga naguna nga mga ilhanan nga maunay purpose imong kinabuhi. Diha ka gamiton, maogyo na ang katuyuan tumong sa imong kinabuhi. Step 1, para makabalo ka nga asa gyud ang tumong sa imong kinabuhi or katuyuan, pangitaon gyud nimo ang imuhang kusog. Identify your strengths. Asa kang asa or ilha ang imong mga kusog o mga talento nimo. Kaduha, follow your healthy passion. Tanawa kung asa yun ang makahatag nimo og meaning. Kanabitong imong ginahimo ba nga naagid siya meaning, healthy yun nga meaning ha, healthy nga passion. Sa psychology, nagitawag intrinsic motivation. Sulod nga kadasig, intrinsic. Mauni siya ang mga butang nga imong ganahan buhaton bisan walay dakong bayad. Unsa man ang makapalipay nimo nga mga trabaho? Unsay akong ginahuna bisan walay musugo, no, bisag di nakasugoon, ganahan na jud ka mo trabaho ana. Kanang dili magagad og oras kay giganahan na ka ana bisag pila pa na ka oras, di ka magtan-aw og oras. So mauni siya mga clue sa atong mga calling, no, diha ka gitawag, mao nay tumong, mao nay katuyuan, mao nay direksyon para nimo. Pero dapat ha, healthy ha, healthy gyud uni alabi na kung godly pagyud. Step 3, serve other people. So daghan sa mga journal studies nagpakita nga ang volunteering, kanang nag-appeal kag mga voluntaryong pagtabang og pagtabang sa uban, makapataas gyud siya sa kalipay, makapa pagsalig sa kaugalingon na kanabitaw uy mo ang imong self-esteem. Pagsalig sa kaugalingon mas mutaas na siya. Unya, diritang bahina maka-experience og katagbawan sa atong kinabuhi. Kanang mubati jud kag satisfied. Mubati kag life satisfaction, maka-experience siya kag life satisfaction. Panahon mutabang ka sa uban. So kasagaran ang purpose dili makita pinaagi sa pagpangita sa kaugalingon lang. Kun dili makita kini samtang nagtabang ta sa uban. Mao na nga daghang teachers, nurses, pastors, health workers, parents nakadiskobre sa ilang purpose pinaagi sa pagserbisyo. Mga pinangga, aron matuman nato ang atong purpose og calling, importante sab nga atimanon nato ang atong mga panglawas, kahimsog sa panglawas. Ang healthy body makatabang nato sa pagtrabaho, pag-alagad, pag-atiman sa pamilya, pag-serbisyo sa komunidad. Mao nga daghan ang naggamit sa EXL Makabuhay Plus food supplement, isip kauban sa healthy diet, regular exercise, adequate sleep, hydration, stress management. Take EXL Makabuhay Plus herbal capsule 1 or 2 or 3 capsules before bedtime or human pa ni hapon. Makatabang ni siya sa mga daghang lifestyle diseases sama sa diabetes, arthritis o heart disease. Mas maayo nga malikayan kaysa tambalan. Prevention is better than cure. Kung napay gibati, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule 3 times a day. Walay overdose. Pwede pud nato ni siya isabay sa atong mga maintenance. Tagai lang og 2 or 3 ka oras gikan sa imuhang pag-inom sa maintenance ay ka pwede mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation, lifestyle counseling, nutritional guidance, natural wellness programs and health education sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julius Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Abrita Domingo hantud Biyernes, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Naatay program para sa mga naibuslot nga kasing-kasing, hinay na mo pump ang kasing-kasing, labi na sa mga na-stroke, maglisod og tulog, labad ang ulo. Bisita lang mo sa Doc Bri Wellness Center. Pwede mo tawag or mo text sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsay vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Hi, it's Elma
3: Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
14: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
13: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
11: Hi, it's Elma Kumay.
15: Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Ang
7: mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Ay, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Magbilin tagkasabihan mga pinangga, may kasabihan. Kung wala pa ka kahibalo, asa ka padulong. Unsaon man ninyo pagpadulong, isip magtiayon. Aba, daghang tao ang nangita og partner sa dili pa nila mahibaluan. Wa pagay nila mahibalui ang ilang purpose, ilang kinabuhi. Sa ato pa, sa dili pa ta mangita og the right person, mas importante nga mahimo tang the right person. Aba, pangutan-aha ang imong kaugalingon labi na sa mga nagplano na magminyo, nagplano manguyab, mga ulitaw. No, labi na sa mga babay, nagplano na manguyab. Imo unang pangutan-on ang imong value unsay. Value nako. Unsay akong mission? Unsay akong calling? Unsay akong mga goals, mga damgos kinabuhi? Hinumduman nato nga ang relasyon labi ng kaminyoon dili na sa shortcut paingon skalipay. Daghan ang tao nagunahon na kung makaminyo ko malipay na jug ko. Hinumdumi kung wala pa kay direksyon isip nga single, unsaon na lang kung magminyo na ka, dal-o ni mo na nga problema ngadto sa kaminyoon. So lisod kaayo mo sakay ka sa usa ka sakyanan wa ka kabalo asa paingon. 'Di ba? Tips sa mga kaminyoon, tips sa mga nangita og partners kinabuhi. Kung ang imong purpose mo alagad sa Ginoo, kinahanglan mangita usab ka og partner nga anaay pareha nimo og direksyon, mangalagad pud sa Ginoo. Dili kay guapo, guapa lang, sweet, romantic. Unya di mas mga lagad sa Ginoo, unya ikaw gusto mga lagad sa Ginoo. Kinahanglan usab responsibility. Kinahanglan makita nimo na asay self-control. Kita nimo sa gani nga grabe siya ka maningka sa iyang mga ginikanan, mga igsoon labaw na sa imuha. Dapat na asay patience. Kinahanglan labi na lalaki ha, financial wisdom. Maingon po sa mga babae, dapat na i-financial wisdom. Ato na yung maisgutan po hon. Dapat matured, spiritual. Mauni mga kining qualities ang imong pangitaon. Kanang mga guwapo, guwapa, sweet, romantic. Kuan ra na, imuha ra na siyang i-blend sa mas, dapat mas bugat ang responsibility, self-control. Kay kanimanggong kagwapag, kagwapo, sweet o romantic, season-season mangguna. Pero ang responsibility di ni madalag season-season. Ang self-control di yun ni madalag season-season. Ang spiritual, financial wisdom dapat consistent yun na siya. Established yun na mga pinangga. Mauna nga ang formation sa companionship and courtship nga early age, early stage Wapakabot sa mid-20s, napasad mga DC, nakita sa pagtuon na grabe gyud ang misery, grabe ang kalautan, grabe ang mga kaguol, mga pinaga. Ang punto dili nga daotan ang mahigugma, mo-appreciate, mangandoy, pero ang punto mao nga kinahanglan aduna kay maturity o preparation. Mga pinangga, ang usa sa mga labing importante nga mga pangutanas kinabuhi mao ni siya nga why I am here? Nganong naaman ko karong dinhi? Ang tubag dili makita sa kwarta lang. Dili makita sa posisyon lang. Dili makita sa relasyon lang. Makita kini kun atong masabtan nga anaay plano ang Dios alang sa matag-usa kanato. You were created for a purpose. God has a plan for you. Discover your mission before major life decisions. Build your character before marriage. Use your gifts to bless others. Ang word for today sa Jeremiah 29:11, atong hinumduman nag-ingon, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." To give you an expected end. Mga pinag-aayo pagdali is kinabuhi. Pangitaa una ang imong purpose. Og sa dihang imong makita ang plano sa Dios alang kanimo, mas klaro ang imong direksyon. Mas malinawon ang imong hunahuna. Og mas makahimo ka sa pagserbisyo sa uban. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
16: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: EXL
3: Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
3: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat at sa inyong makanunayong suporta, Kapamilya, Kavibes, FM Radio.
1: The time now on FMR. It's 7 o'clock.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter. Woo!

0: Oras Vergara, 6 minutos na humana, gilabang ang dagna sa La City sa Bundang. Mayong Bundang na sa magkikilaan din sa Davao Region, particular na din na sa lungsod sa Nabunduran. Ngayon, babati kita sa 96.7 FMR Davao de Oro. Yosap sa Dagbayan sa Tagum sa 89.5. Babati kita sa FMR Dabnor. Hello, ganyong danaan. Good morning!
1: Good morning!
0: Og siyempre magigalang itong mga binatig mga lunod patay ng mga digpaminaw din sa Dagbayan sa Davao ng mga naglanog-lanog sa 101.9 FMR Davao City.
1: Good morning!
0: Adlaw na kita karoon ng Lunes, pitsa 8 sa bulan sa Onyo, tuig 2026. Ako niyo magkauban magigalang. Tulad sa ka oras sa itong programa ng Arangada sa Bundang. O katangin nga ito ang Arangada Balida sa Bundang. Ganyang dadao at itong mga isgutan na magkailap na mong mga balida sa mga nagranlaing bahay. Dinis sa sulod o gawa sa nasu. May momin yung sumaybayan binagi sa mong Facebook page ang 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Dabnor, o 96.7 FMR Davao de Oro. Ako si Karangkada Elmer Dudes Romantico Tandog. Ayat ang mag-isgot sa itong magabalita, magigala at dosang i-update ang ito ang kahimtang sa itong panahon karong adlawa.
2: Arangkada Balita Weather Update.
0: Padayong nga pigtano karong adlawa sa southwest monsoon o habagat ang kasagpang bahin sa northern o central Luzon. Inungdan na rumakasinati ang Ilocos Region ug Zambales ug mapanganuron nga kalangitan dungan ang katagatag kapag ulan ug pagkidlat pagdalugdog. Nagapahimag no ground ang pag-asa sa posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta gumikan sa kasarangan ngadto sa usahay kusog nga pagbunok sa ulan. Samtang sa Metro Manila ug sa nahibiling bahin sa nasud, magpamiling mapanganuron hangtod sa maragumon nga kalangitan irubanan sa dinalian og lokal nga pagulan, kidlat og pagpanalugdog. Sa kinatibukang bahin, magasinati og kasarangan nga kusog sa hangin gikan sa south ngadto sa southwest. Ang extreme northern Luzon din ang kadagatan na dunay kasarangan nga pagbalon nga moabot sa 1.2 ngadto sa 2.5 meters. Dugang pa, lauman usap, kabudula ang temperatura karong adlaw sa 26 ngadto sa 34 degrees Celsius. Kung asa misubang gigadlaw kaganin ang alas 5.25 sa buntag o kinimusap unya ang alas 5.56 sa hapon.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Sa way paglangan, mga karangkada, niana ang uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Una sa balitang lokal, bata nagitang patay sa Bansalan.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Davao de Oro, Governor, apil sa climate change training sa nasud sa Canada.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Kapin 2,800 ka-residente natabangan sa 1st Congressional District Help Desk sa Davao del Norte nitong bulan sa Mayo.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Og 22.5 million ka-pesos ng kantidad sa smuggled cigarettes na sakmit sa Carmen, Davao del Norte.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang regional, tulo ka individual nga na-stranded sa Lawood sa Balot Island na rescue sa Coast Guard.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Og the most wanted person sa Maguindanao, arestado sa Jinsan Airport.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Headline sa national, Trillanes musuporta sa RISA na 2028 movement.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Og sa Ligang Bayan, gijunk ang kaso sa Marcos L. Gaten Well.
2: Aragada!
0: International News, RBI, nagpabiling ligon ang interest rate sa policy decision.
2: Aragada!
0: Og sa paugnat sa kusog, Casimero nakakontrol sa TKO panalo sa Japan.
2: Aragada! Aragada!
0: Balitang showbiz, Milay Cantiveros nang hinaot nga ibalik ang dignidad sa Senado.
2: Aragada! Aragada!
0: Pag itong uluhang tudling sa itong magabalita o ganyan na ang kompletong detalye.
2: Aragada! Balita! Local!
0: Una sa balitang lokal, nagkuratan ang katawahan sa Purok Mercury, Bulatakay, Mangga, Bansalan, Davao del Sur. O managkaplaga ng usag kabagong na tao nga bata sa kasagbutan nga bahin nga wala na'y kinabuhi na itong Hunyo size ning kasamtangan nga doon. Matod ba nga sa karon wala pa usab mailhi kung kinsa ang ginikanan o responsable nga nagbilin sa mga nga banda sa lugar nga may resulta sa iyang kamatayon. Samtang base sa social media, sa social media post sa usag Joymy Alicama, ang maong banda usag baby boy nga giingong gilabay regine sa lugar busa gitinguha nga makonsensya ang inahan nga naghimo sa maong salaw.
2: Aragada! Aragada!
0: Tibuog kinabuhin ng basulan mangingalang ino iyan ang gibuhat kabalo magbalami. Pero di ka ba lumudawat sa responsibilidad sa iyahang pagkainahan?
2: Aragada! Aragada!
0: Samtang sa laing gabahin, lakip si Davao de Oro Governor Raul Mabanglo sa unom ka mga provincial chief executives nga mitambong sa Usagatigom dito sa Victoria, Canada, kalabot sa pagpalig-on sa mga programa o inisyatibo gabahin sa climate change. Kauban ni Governor Mabanglo sa Technical Learning Exchange sa Climate Governance Program, sila si Bohol Governor Erico Aris Aumentado, Kalinga Governor James A. Dubang, Northern Zamar Governor Shari Ann Tan, Bukidnon Governor Nel Roque ug Aklan Governor Jose Enrique Miraflores. Ang mga programa ilam sa Governance for Climate and Disaster Resilience gisponsoran sa Alinea International LTD uban sa suporta sa Global Affairs sa Nasud, Canada. Sa iyang social media post, gipasalig ni Mabanglo nga mahimong mabungahon ang iyahang pagsalmot sa maong learning exchange. Wala bang inisyatibo gabahin sa unong gatuig pagbaringkamot arong paligunod ang katakos sa magagamhan ng lugar o sa mga komunidad nga mangandam himuong gaan ug mutubag sa mga panginahanglan ug sa epekto sa mga kalamidad nga bunga sa pag-usab sa klima.
2: Aragada! Aragada!
0: Kapin 2,800 ka mga benepisaryo gikan sa unang distrito sa Davao del Norte ang nagadawat sa nagadayang serbisyo pinagi sa tabang sa bisina ni Congressman Di Carlo Uyuoy sa miaging bulan sa Mayo. Tumala sa bisina ni Congressman Uyuoy ikabot sa 2,882 kamaga residente ang natabangan nga matunulan sa social services pinagi sa Congressional Health Center o satellite office sa mga lungsod sa Asunción, Kapalong, Mucurilla o lungsod sa Sawada. Lagi pinila ang natabangan pinagi sa mga Uyuoy Help Desk sa mga nagganiang partner hospital sa Dagbayan sa Tagum. I-anunsyo usab sa buhatan ni Uyuoy nga padayon ang opisina sa pag-refer sa mga beneficiary ngadto sa Department of Health o sa Department of Social Welfare and Development alang sa medical o burial assistance.
2: Aragada! Aragada!
0: Mukabat sa 22.5 million kapesos ang kandidat sa smuggled cigarettes ang nasakmit sa Joint Maritime Law Enforcement Operation sa Joint Task Force Sinaya o CIDG Mati sa baybayon sa La Paz, Carmen, Davao del Norte. Base sa report, na-recover sa mga otoridad ang 900 ka master cases sa nagkalain-laing brand sa sigarilyo nga gituho ang kontrabando. Gigamit kuno sa pag-transport nini ang bangka nga MV Nor Aira. Lima ka mga crew ang nadagpan atol sa operasyon. Nakuha usab sa mga operatiba ang baong sakyanan, armas, mga bala o ubang kagamitan nga posibleng gigamit sa illegal nga aktibidad. Sa pagkagaron, ana-ana sa kustudya sa CIDG Mati ang magradagpan samtang ginapadayon ang imbestigasyon o pag-andam sa mga kasong ipasaka batok kanila.
2: Agada! Aragada!
0: Masigarbuhong giablihan ang Duaw Davao 2026 pinaagi sa opening ceremony nga gipahigayon sa Rizal Park sa Davao City gabi-i niadtong Hunyo 5, 2026. Gipangulohan ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II ang maong galihugan diin iyang gipaabot ang mensahe ni Mayor Sebastian Basti Duterte alang sa mga Davaoino og mga bisita nga mitambong sa selebrasyon. Ugot nga gisuportahan na sa City Tourism Operations Office ang baong kalihukan uban sa mga tourism stakeholders ug mga opisyal sa syudad nga nagpakita og panaghiusa alang sa turismo og kultura sa Davao. Ang Duaw Davao 2026 magdala og nagkalain-laing aktibidad lagip ang tourism, arts and colors, fiesta sa San Pedro og sports and leisure nga gilauman makadani og daghang lokal og langyaw nga bisita.
2: Agada! Aragada!
0: Oras magrangkada 18 minutes mga nagkalabay ang dagna sa La City sa Bundang. Sugang detalye sa balitang lokal miadto

0: Kanta Regional. O garon sa detalye sa balitang regional. Sikop sa mga awtoridad ang top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur ug top 9 most wanted person sa rehiyon atol sa operasyon sa General Santos City International Airport niadtong Sabado hunyos sa isning tuiga. Ilang suspetsado nga si Nikon Gaya Kamangon alias Nixon og Nelson nagingong adunay koneksyon sa DI Hazan Group. Sumala sa General Santos City Police Office, nasikop ang suspect atol sa regular security screening sa airport diin nakumpirma sa mga otoridad ang iyang identity og mga pending kaso. Inaatubang ni Gamangon ang kasong multiple murder, frustrated murder og robbery with violence og intimidation of persons nga may kalabutan sa ambo sa Sheriff Agwak niya dung Marso nga gikamatay sa 5 ka mga pulis. Nanagkaroon sa kustudya sa kapulisan ang suspect alang sa legal nga proseso.
1: Agada! Aragada!
0: Sa laing bahin, naluwas sa Coast Guard ang tulog ka individual human na samukan ang ilang motorisadong bangka sa katubigan. Kung nasamukan ang ilang motorisadong bangka sa katubigan dool sa Balut Island ni atong Hunyo Sainz. Sumala sa Philippine Coast Guard, nagkadawat sila og report nga nagka-engine trouble ang maong sakyanan. Diyang nasairan ang insidente, diha-diha silang na nakikoordinar sa MDRRMO o PNP Maritime Group sa Sarangani o nagpadala og search and rescue team. Nasuta og natabangan dayon ang maong bangka o luwas nga gihatod balik sa Balut Island. Ang tulog ka naluwas nga sakay gidala usam sa Rural Health Unit sa Sarangani alang sa medical nga eksaminasyon aron masiguro ang ilang kahimtang.
1: Agada! Aragada!
0: Tatapos ang detalye sa balitang luka regional. Nasakmit sa mga otoridad ang 53 ka exotic wildlife animals atol sa anti-wildlife trafficking operation sa barangay Maribulan, Alabel, Sarangani ni atong maging adlaw. Base sa report sa CIDG o DENR-12, nadiskubrihan ang mga mananap nga gibutang sulod sa mga kulungan o kahon nga giingong andam na unta alang sa ilegal nga transportasyon o pagpamaligya. Nakalikay sa pagdakop ang pipilag ka mga suspetsado sa pag-abot sa mga operatiba o padayo na silang gipangita sa mga otoridad. Lagip sa mga nasakmit ang mga parot, lorry, crown pigeon, hornbill, kakato, walabi o usa ka white-bellied sea eagle nga giila nga vulnerable species. Nasairan usab nga walay permit o dokumento ang mga hayop subay sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act.
1: Aragada!
0: Oras makaranggada, alas 7.23 na.
1: Aragada! Balita! National!
0: Balitang nasyonal, may padayag ug lig-on nga suporta si kaning Senador Antonio Drilianes IV sa RISA na to 2028 movement. Alang sa posibleng presidential bid ni Senador Riza Hontivero sa 2028 national elections. Matod ni Drilianes, importante nga dunay leader nga anda mo barog ug mutubang sa kasamtangan nga isyu sa nasud. Lakip na ang tensyon sa Senado. Impeachment issue batok kang Vice President Sara Duterte guban pang political nga kontrobersiya. Giingon usab niya nga si Hontivero usa ka leader nga nagapanalipod sa katungod sa mga ordinaryong Pilipino o adunay baruganan sa pagpanerbisyo sa publiko.
1: Agada! Aragada!
0: Gibasura na sa sandigang bayan ang usa sa mga dakong kaso nga may kalabutan sa

0: Katapos ang detalye sa balitang nasyonal na kadawat og pag-ila si Ombudsman Jesus Crispin Buyeng Remulla human siya gideklarang Most Outstanding Public Servant sa RPMD Foundation Incorporated. Lakip usab si Remulla sa magagilang top performing government officials for 2026. Tungod sa iyang pagpatuman sa good governance, integridad, accountability ug pagsunod matud pa sa rule of law. Matod sa RPMD Foundation, ang maong award usag kapag-ila sa dugay ng serbisyo publiko ni Remulla, kagingong adunay lig-on ng liderato o epektibong pagdumala sa iyang katungdanan. Dugang pa sa grupo, si Remulla usas adunay pinagkataas nga rating sa lang nationwide survey o garong gila isip usag ka pinaka-epektibong ombudsman sa modernong panahon. Arangada! Pagkat ang naglangkob sa itong balitang lokal, regional at balitang nasyonal. Sa itong pagbalik mga garanggana, itong balitang international, balitang sports o balitang showbiz, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, gikan sa sales department. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Makabuhay.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Bago San Nelson. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat matap sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C mao kini makaayo sa atong panglawas.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: siya. Malupit! Sa kamay mo, mabait! Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS! Bayad sa check-up o bayad sa doktor. Wala. Zero balance kami lahat.
2: Abot sa langit. Alam ko magpasalamat.
3: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: Oras magaranggada 31 minutos na humanga galagubo ang dagna sa La City sa Bundang. Padayon sa duang arangkada balita sa Bundang.
7: Arangkada balita international.
6: Balitang international, gipahibalo sa Reserve Bank of India nga nagpabilin nga wala mausab ang key policy interest rate nitong Hunyo 5 bisan pa sa paghahagit sa ekonomiya sa paggunhod sa bili sa Indian rupee. Matod sa Central Bank, gikinahanglan ang maampingong pagdumala sa monetary policy aron mapugngan ang inflation ug mapadayon ang kaligon sa ekonomiya sa nasud. Nagpatuman usab ang RBI ug mga lakang aron magkadani og dugang langyaw nga kapital pinagi sa pagpasayon sa pipila ka lagda alang sa investors ug paghatag og insentibo sa capital inflows.
7: Arangkada.
6: Aduna tay. Arangkada live report, nagigalan nanugad gikan sa gawas usa ka ginang nga nagpakaaron ingnong gitulis tungod iyang nagasto ang kwarta sa iyang pamilya. Ang kumpletong detalye mga karangkada atong paminawon nanugad gikan sa gawas sa atong kaubang si kaarangkada Efren Armilla. Kaubang Efren Armilla, good morning.
8: Yes, kaubang karangkada ka Elmer, subay sa report gato aga dakalap pero baga orasa, paspas ka berisponde ag baga sakop sa Kumbistaw sa Bulawag District, Davao City, upan nga nakadawat kong gasumbong. Kausap ka gina nga batod pagi, hold up, so abayli ka suspek, asamtang pauli na unta kini sa ilahang panimalay. Ang biktima gila sa Bulawag PNP, kausap ka alias Balisa, insabihan ko nga hinimo-himo lang niya ang nahitabong krimen kung pagpanulis ganto kaniya sa rason aron nga matabunan nga iyahag nagasto ang 6,000 pesos nga kwarta sa iyahag pamilya. Iniga insidente o nag-report sa bawag babae sa Central 911 alas 9:30 sa buntag sa adlaw ka sa Mado, Pizza Size digabulan sa Hunyo 2, 2026. Diin kay pakatag gilayon ang mga sakop sa Bulawan Police aron nga si Kopo ang suspitsadong tulisan. Una na giyan ko ni Balesa, samtang nagalakaw siya pauli sa ilang panibalay o sa kawabailhe ka lalaki, ganaka-helmet o color blue o kinigabing hulga kaniya, gamit ang kutsilyo o gikuha ang iyahang pitakan. Gabatod pa nga doon ay sulod ka 7,000 pesos ka cash at isir gabisibat aga suspect gamit ang itom nga XRM ka motorsiklo. Tugod kay hulga sa kinabuhi ang ginagata ni Vanessa, ang pinasunay sa Bulawa na PNP o SWAT sa Davao City Police Office, City Mobile Force Company o 10-3rd Infantry Brigade, ang dayon mikasa o manhunt operation. Apan di ang gisubay sa mga investigador ang tanang CCTV footage sa kiniga entry o exit point sa crime scene. Walay nakitang timailhan sa ihulagway nga motorsiklo sa suspeka. Diyang imbestigahan o gisukit-sukit na giyod sa otoridad si Marisa. Kalit kini nga miangkon nga walay tulis nga nahitabo. Mikombisal kini nga siya na makatungod sa kahadlok sa yang bana human nga yang nagasto ang 6,000 pesos nga cash. Bisan pa man, grabing gihimong deployment sa otoridad gamit ang makinarya o resources sa gobyerno. Wala nag-ipreso sa otoridad si Vanessa. O gani, kagahapong adlawa, gikompirma sa tigpamaba sa Davao City Police Office nga si Police Captain Hazel Caballero nga dili na mupasaka o kasong kriminal tugon sa paghatag og sayop ka impormasyon batok sa pagbabae. Gumikan nagpagawas kini og formal public apology kon nangayo og pasaylo sa publiko. Og kada aga report grahipos nato karong mga orasa nanukag gikan sa Davao City Police Office. Ini si Ebrin Armilla sa FMR Network alang sa Arangkada Balita sa Buntag.
7: Arangkada.
6: Yes, daghang salamat daghang kadang Ebrin Armilla nanukag gikan sa DCPO ning Dagbayan sa Davao si Mohang report. Og padayon sa tuang Arangkada Balita.
7: Arangkada Balita. Sports.
6: Sa natad sa pugnat sa kusog, nagkakuha og impresibong technical knockout victory si Pinoy boxer John Real Casimiro batok ang Mexican boxer nga si Luis Neri sa ilang panagsangga nga gihimo sa Japan kagahapon adlaw. Sa unang round pa lang, ipagkita na ni Casimiro ang kusog sa iyang opensiba o pagpalukapa dayon sa iyang kontra. Nagisundan pa sa kaduhang o katulong round nga nagapadayon ang dominasyon. Sa pagsulong,